Bamba bando kende na koma mawa mawa na lelela na nani nani ya kosalisa.